0: Mansion is gonna happen. Tapos yung lahi, Martinim side ka ta?
1: Ano yun, sir?
0: Manlan ka Manilo.
1: Merci.
0: Lahi ng front page to you.
1: Oh, merci, no. Sorry, I just said it's a red.
0: Ang pagkakotay ka mo, hindi ko mo.
1: Oh, no, merci. Host, Trina.
0: Mamit ka siya, Glenn ka.
1: Ano ko siya kinu siya? Kinu siya siya kinu siya? Kinu siya kinu siya?